banie kita angkari. Mamu cia soaru apapit ya. Ola ya sua sotu siu.

Mutamang alik apo ang jatik. Jatinikang darmo tuwak. Kekapti ane sakti.